Mercy.

0: koi fangu fangu oferendi te. Fang ma fona to kul kalaman ni fe flight ko to pe time mi fa ki no me fika hiva valu ko ni ni ma fika radio radio 2000 fm ma lo mo la ma ria ho eki pe mo le ai tonga mo e bulang ko to wa u ki ai ui ai fango fango o fe le ni te
1: Kwe aho flight ni ata fitu si ulai wa fe wa ono. Kono osafe fahoko atu ai ui ai fangfango ferini te fama flight pa mireti o 2000 pa mwano talitali lego to pe mo to su tau ka inga tonga. Ogo ngona te ngalo ea pe ngalo pe ta proklama ko ea o e fia fini. Ofalaya si gauto ulaga li ka ka maa ke mo to luke mohe nga o e mamahi. Ofatu ete mo to luke nga api popula. Embo mo tol ku dobe ata pa kolope u fanongo por kala manyo tetapi ngalu ya pe ko ngalu ope ta to mo fa vita ai be ta fanonga ai o tua ta wa usia mai ai aho fa kolo akon pe fa ta wa ngbe to mali ngai me ko to pe ngai fi tu wongo na to ai ta por kala ma ko ko ngalu ki ta por kala mi fa fini ko fa velo tu ya ai fang fang o felenite

konga ulogi ya eta o proklama fa fining fa felo twa fa ngo fa ngo fa leni te ya ke te tali tali le mo tul fa wa mo le tio ke da fa awa tu i he ho wa ko ne u wa ka ho ko mai tu wa twa ngai konga ma he ni o proklama ni pe ko konga ma ke he o proklama o fa fini pe mo ngai hui ke ka ho ko mai i he taimi ni ma pe o fiki ai e kamata he fa fini e tu wa tu ngai fa kamata la pa mo ngai tokoni ko haun mi mi ko tala te u be se ko a ko nga o be mo nga fa nga ta o i lo be ya nga ho ta no fo a ke nga hi ngo ke ke ko mo le ai mana tu be ko lo to nga lo nga lo ke te men sha be ko alzheimer nga hi le ke ke ka u na tu hu ke nga hi ta fa a ki a o na u fe ka i nga a ki palo pole ma ku i kai ke ta mahi no i ka kato pe i hene be ku ka ki tau i lo i ka ka to ko ha me le tonu ki tau fai ki si a fa hinga pe ko ta po o e se fini o ku i ka i ko la family pe ko la community pe ko la lan ko e fa hinga fa nga ta ko ni o ku malava ke fi ku ki mo ha ta ha pe ne ngo ku la la yang e ni ha mai e ka mo tu tu a nge ka ku fi ma be ke to a ki a ha ta to ka nga pau ke vakai loto ki ho fine eiki pe ho tangata eiki pe ko ha tangata eiki pe pe ko ha fine eiki o gune fe kuki pe fe ao mo fahinga fainga ta koeni o ge ai ai o fala hi ki si fainga pe he ka ma ai nga hi kautau hi mo si nga hi family o gune o i hona o uho uho nga ai fie ma o ke fai e na toka nga ki na hata pe he ko e tai ni ma pe of ke e tu atu ai kamata anga ki fota la no ko ni pe ko no ngai faka ki ki mo service ko ni mo nga o te na fai e hoko hoko no faka ki ki mo fa mala ala tu e ka o ke hanga pe foke ngai ko ma hen ni po lo kala ma ni tu atu ta fo mata e tonga ta fitongi pa anga ko nga hi unyo ngongo mi tonga nga ngongo falo to funu ko to e nga hi me to fa mu a nga nga ta no fo e ko fo ke ai pe mo nga fa no no pe mo nga hi tu wa ke ka ke a ko ni e ta blog fa si ke fe fini

Mumia mai he hui ai fang fang o ferini ting from a follow the community or 2000 to mo he fang mari ko ni ta fanong ki he from a dollar ai ki we any fagalu ku fu ani o se ne ni ai ko hinga ni fagalu fu ko ni e malava pe ke la tu ya hin ni la a ka ko e sabe per fitu ke yo ki ho ho ya ka ge ko hinga ya ke la ko ya o se ne ni o ko ke hinga ke tu nga ta ta wa ya ki he fei tuu koto koto ape i seneni. Kage, koe fua maa whana ke aho ni a flight e aho ngofulu maa fitu, malolo taha tigri Celsius e taha ua, malonga taha tigri e taha ono, koe fua hau hau o ea pe sete walu noa ange batangi, pe mei he tonga tonga hakea kilomita he ngofulu ki he houa. Apo ang pong lewa, a tona ki a taha walu ia, lahi lala ape a pongi pongi o whatatau ki wha matal ea, koe fua maa whana ma lalo taha tigri e taha ua, ma lunga taha tigri e taha walu. Fua hau hau o ea pe seti walu taha, pe angi e pea matangi me he tonga tonga haa ke aka kilomita e hongo fulu ki he houa. Pe he ao sāpate rewa aho taha hiwa koe a siulai, tue lahi lala ape aho sāpate, koe fua maa whana maa lalo taha tiri e taha ua, maa lunga taha tiri e taha hiwa. Koe fua hau hau o ea pe sete ni mahiwa, e ange matangi pe me tonga haha ke, a ke kilomita e walu ki he houa. Kamatanga bui kahau aha moni te aha wanoa, fua maa whana tiri e hiwa, ai maa o lalo taha tiri e wanoa, ai maa lunga taha. Fua hau hau o ea pe sete ni mataha, pe ange matangi mi he toke lau hoa ke kilomita he ngofulu ki he hou o pe la a ai aha moni te. Koe e hini wakai hini whakaluku fua, o alpe e taimi mhange uki i maa maa whananga pe ai aho te kiri e taha ono, ai malunga taha o e aho ni, Celsius, taha walu a pongi pongi, taha hiva sapa te ua noa ai moni te. Pe tu a ea mi me i tuk mao pe, kilomita hanga fulu ke ho wa ahon i tatau mo pong pong i tatau mo e moni te aha sāpate ki i holo hifo kilomita walu ki he ho wa. Tunga e tau whamatala ea ki he wike eni i he tuonga koe au e whetongi paanga. Paanga taha a Australia fe unga e moi seniti e ono hiva tesmare hiva Amerika. Seniti e ono hiva tesmare hiva Amerika. Paanga taha senite taha hiva te smare walu nu usila. Paanga taha senite taha hiva te smare walu nu usila. Te paanga taha senite ono ono te smare hiva tonga. Paanga taha senite ono ono te smare hiva tonga. Kuea ihene whawhiana ke mui kua osi mga wike kua mwari watu. Tau ki i maktaimi holope ngai filiri waki si ipe ake a ngai poini a malo ngangi pe mau lalo ange. Ok, pe tu ngai e o e tau whamatala e ke wiki eni, pe pehe ke tu ngai e tau vetong paanga. Amo me me ke tau fasi ni hono hoko, o siha pe te tau hoko tante ke tau ngai yonga ngai mi tonga o hangi koe koe tau ngai oe maheni aki. Amata aki pe a yonga ngai le tiho mo e televisa ne tonga ki he aho moni te hoko hoko mai ai. Kai ki mo ia koe ni e tau fasi hoko.

0: sini tonga ko au vai fanua tu pola
1: o ku lo tonga tau he mal mal ka polisia meta polita u fuluma tolu mei hateiho ye hia fela vi tonu mo tu pu anga o malo lo ha meta polita u tolu ngo fulu mei fanu nga hina u to lau ko hili eni evite hia pe e meta pulen ko eni ke ka polisi ke me a nai hoko
2: Eke ngō ngā lēti o tō ngā mai pūli aptanga polis tonga tāpō hala tō atāu whanane pēhē. Nei mahe kau polisi a lēpō tī whafuafua ke taimi hāwhi e anō heng heng sāpate, whikau āke mo e sino o ihe loto hala kua ni osi mā lō lō hange koi whakatāpō. Koi sino koi ni nei mā uia ihe hala lēko whi ngā tōnu mō whanunga hina utu lau, whakataha mo e mea lele ni hoko ai, ai whatu utāma ki. Pehe e tāu wha, whatatau ke whamatala ko tāna ke kau polisi i lalotonga ni, ko e whatu tāma ki ko ni nehoko i loto hala, ne iai kau ngā tonu ki ai ae matāpule ko iana e pekia, ne ma ukawa mā lohi, pehe ke kau pāsese ko ia ne ihe mea lele, ne nau ma ukawa mā lohi mo ki nau tolu. Nā te pēhe tāu whanai au te kau polisi ke e lia ko iane hoko e whatū tāmaki, kua hola ai whaka uri me kau pāsese. Ka ihe pongpong sā pate ai pē, ihe kei whaka hoko e ngāwe kau polisi ihe e lia ko e ni. Nā te whokia te mata pule ne whaka uri o vete hia ke he mea nai hoko. Ok mahino ko ni ihe nai pāsese he mea lele ko e ni ko e toko tolu ai a ko e ua tangata mo e toko taha whewhine.
3: Kanda e ngāwe te kau polisi ki he Halariku, whi ngā tonu mō whanonga hina. Nei au whae, ngā ue koe ni koe sino e pekia ulotonga i he halapure a ngā, nā e lawa o whae ngā ue ki ai, ulotonga i ai pia mō e sereti mi sin, pe koe kā eni, ku i he sin pe pia mō i. Nā e whae ngā ue kau polisi, lawa o mai pekia ki whare mahaki, ko hui ko speki ia ia. Da te ke ki lawa identify he taimi ko ia. Ko e mea le rena ke ki ha ha whaka uri ai. O shma wahe ni hina i he mea le re. Ai ko e kei whai ko e ngawe ka polisi o au ki he whaufua ke he walube o fi ai. O ku whoke atu ai ai whaka uri o sa renta ke ka polisi. Ai koe whauri koe mea lere koe ni koe matapure tau a tolu miha te iho. Ai nea e mae whanonga mai a i he halari ku i he henghengi koe ni whau fua ke wha henghengi. Pea mwene pāsese tau a tolu. Ai koe tuko tei mini ai ngāri koe pekiana i he nai tokoto e halapoe anga whan tau ke tunga koe poti o mau e tai mini. Kau kei lere pe ngā ue kau polisi ai o aeno na e malati. Pe a kai ketoe lawa mea lere o lere. I he ne mawahe me he sino pe kia pa nina uhola lewa me he sino. Kako tunga ue tai mini o spuga e pe kau polisi he pongpong i a tatau au sapate taha ua. Ai whaa uri koe mata pule tau atolu mi hatei. Au lo tonga tau hia a fnima kau polisi. Ki he aho anoa koe o e mahi nani pe. Koe tuu ngai koe kui hei, koe maino koe pekia koe ni, o ku patatau ki he whatolo whae kau polisi, pekia ia mi he halapure anga, aia koe pekia ke nono walu en i he tau ni, i he halapure anga. Maino pe koe insiten koe ni, na ene whelave i pa mwe kau malohi, ke kau pasese pe pe ki kau nego na na mawahe me si me na to lawa o ka to e fa matala pe me si di go di ai ko e kau pasese ko to tol ai ko e ua tangata pe mo eta ha se fin pa ko ke ho ko tenga o fa kau polisi ki se di go di
2: Nē te pehe tā uwha i hei toka ngama ke ke ngahi ata me viti o kwe awe a ke hole mitia wha sosiale ke tupu anga mwe na tūlai mā lō lō e mata puleni. Nani tūkwai pēa e tapō ke kakai e whanua ke oua e te tuwha ki hola ngahi ata ko e ni, ka e whaka apa apa i e sino o e pekia. Në të tuka të pe tau fa e fale i maulunga ke kakai e fenua, a e fie mau ke fapata poto i e mau kava malohi, ko hui ko e alu ke te hiki hiki toangi, a e ni ihi o kupu ke he kau polisi ke tō tua, a e mau kava malohi, ko hui e malama ke ikai ke te mapule i e sino e tangata kai hoko fatu tamaki, pe mo ui e moli.
3: Vambe ke te fa manatu pe ke kakai fenua, ku tupa bela polisi ke fa papau i mal moha se fono aki o ko lele ko ho ko mai ni ngai mai na ko mai na e fa ai si vi ko na ko ka polisi e hala pure anga o mai no pe ko pe ke holo e fa ko na ai ka ko ri ko i si ko ni ko ni fa la ve ta mo ko ka malo hi a ko to ka ngai ko nga we ke ko re ka kai fono ke ta u fina wa ka ta e malu ba mo hao e vi ko nga stai mi ka to anga e ki nga hi e ko ni to nga les ma winga pe ke malu ba ha ko e ko ho ma ka malo hi pe so ba u ke ma wa me fo e berere a kai kai ma la ba ke fa to po la ve fa to pa mau mau ko au pe ke fa to po ha pe kia a me ko ya ta u a ko au ke ha ni ba ko pe kore e tau tue toka ngangi e whi whono ngādi, hi koe malu pa mwe hawa ka kai e whonua. Kai ke ngata ai ka kore pe ki he ka kai e whonua, ke tau whatonga e mua no se a holo ngā hevi tio, o ku hi tau whapapa e sino e pe kia pa mono whamiri, e kai ko ia ka u whahoko e ngau e whatotolo e kau polisi, e mohoni o e mea koe nai hoko. Fai pe kore ke tau fetoko ni ake tafa ko ia ke hi ke o ate ne takhala ia e kakai fonua i nga i nga ke si o ku na tula pere pere nges ke hi ke rave ia ta mo e pekia ta ku e toka kala ke tu na polisi
2: kai ke ko mata pure ko eni na e pekia ko mata pure ta utol ngo folu pe a mei fono nga hina ai na e hoko fa tu tamaki na e kai ke malava ke fapapau he kau polisi pe ko hai ma ta puleni na e tok fapapau he kau polisi me he ene ta oke te ta ufango fulma ni ma ai pe kia kai ke he ko mo i hono valo kien ko li po te kau polisi ke ma lo lo to pu me fa tu ta ma ke hala pule anga i he ta uni pe
1: fapapau me ofis i fa pastor asia ina i tonga ni ko fka foki hao mai ai ongo fe fine tonga e toko ua me si ainda ne tu kwa ki ni awe te fkalao ki nawa ki si aina ke nau ma family mo e kau tanga tai fo nua si aina ko e fapapau i eni me hi famatala ko tuku mai me ofisi fa ampastoa o si aina i tongani hili ena tu uta hao mai ki tongani i he fiafi ane afi ko hili eni ahono ulua ki faha me he ofisi ano waka i he ofisi ai ngahi famatala tu fa ke hole mitia fa sosiale o pehe ne iai fetukta e fkalao o haka kai fefine tonga ke nau mali isi aina. Ne kai ke te tuku maha fai ki iki ka ok mahino pe na e ia e whingau e aki ai ofis wha ampastoa si aina i tonga ni pe a moe ofis wha ampastoa a tonga isi aina a whakataha pe a moe tokoni ai potunga e polisi a si aina ki hono whatatolo i e ka venga ni. Kai ke heko hili ene no tufa ki hole miti e wha sosiale Facebook a ngai whamutala o tokoa ki i o ke whanau fefine o awi whafufu ki nau tolu ki si aina. Kai ke hene te whakahafo ki hei whamatalani ne malawa o whafoki mai e toko taha ki mua ka koe toko ua eni ne to whafoki mai ki nawa i he fi afi ane afi. Pea koe uhiko o se ni koe taha ia e mau anga mo ui te fito atunga ni. Ne kai ke tuku e whei ngai puli anga ke whakaivia sektoa ko e ni ki hatu unga tau kai malawa ke uta atu aeola o se ni ki tu apuli anga. Nei e whaake minista e potunga e tautai e fuafua tohi wha ofisiale, ki ona whaka ngufua pe whaka ata ai maketi ka tui mata moana ke e utata e koloa o seni ki tu apuli anga.
2: Koe hili e ni e whakahoko ahano sivi sivi i wha auliliki e elia ko e ni, pe ok whibina pasi mwe fie mao a to apuli anga. Nei talo i kai ke tui ngawe a ke maketi ka tui mata moana talo mei he toa e COVID-19 tahiwa i tonga ni, pe a koe tok whakakato e ni e ngā aue ke whalele e maketi ki hatu unga o kuto e whapo fesnale ange. Kona whaata ko e ne maketi tui mata moana e malawa ke uta tui ngahi yola o tau taimi i tonga ni ki i tua pule anga, tau tau te fito ki he ika kalasi koe hoho mō. E malawa e ne whaata e kau tautai whaloto whanua ke awe ngahi ola o e nau tautai ke sivi sivi i tu imata moana kimu apetok fa atake uta fa komersiali ato kitu a puli anga. Kada hani ngai fema vivile puli anga Amerika ke ngai funua ok na uta to aika ke falilei i pe fa papau e ngai fali ok sivi i ai aika ok hitu nga tau ma a hai sini pe alelei foki. Koi fai ngā māri ele lei en ke kautou tai whalata whanua pe he ke te whakalahi ai e maunga au e ni ihi o kunau manako ki he tau tai ke u tātu ai ola e nau tau tai ki tua pule a ngā.
4: E he kamatanga o e polokalamani ne e whakahonga tuai o ki ai ai whakaamu e kamata i he ahoni i he nima e fiafio ai ahoni pe pe he ne hokohoko atu ki he kāu. Ai fainga mari ki fai ai ai tala noa pe mo fa matal pe mo fa mala ala pe mo fa hino hino pe mo tokoni te ko ki pe mo ngau o ku kaunga ki he te mencia e tu fa ho ko tu ye ni ma tala te ko ya ki ki fa mala ala ka ki mo ai ko ni ai lofa kaita maki we tau fa si han ho ko pa to ho ko tu ki ai

0: momia me gihui yang fang fang o feli ni te u fang pa fang atu be meredi o tu triple o. E se a fini o gian ai fang a mali ke fang ai fe tala no a ki ma kehe. E ve fini e fang a mali e gani pe mo mrika Morgan ai a koe founder ai a poeta ko taha ai ana ne kamata ai ka taha e toki fai ke ke atu e mrika. Pe e kai ke ngata e koi a public officer e ka taha koe ni ku o si le si sita whakalao i a si le lianu. Mala wito mao e whanga Mario e te fini pe mahen befo ki e mirika o kui kai koe ta whetala no a ki pene kue whaka amu e ia e ngahi merit beheni i he wike kotoa pe ngahi wike u hoko hoko mai. Te o atu whaka i ki iki mo maa maari e tu ai a ngahi ngau e pe o ngahi service o whaka hoko e kautaha ka. I whanga Mario koe ni tu atu ke ki i introduce me ang pe ko pe o mo ha ki pui pui tu a fe ko a ki mo e ka ta ha mo nga o mo fai
1: malo a bit o sai pe a o ko ma o ha fi fi la hi fa nga mali e ko ni ko tu ko mai pe a me he le ti o e la va ke o fa ha ko a tu au pe a pe he ki he nga o e o ko o fa ko tu o ko tu ai me he ta faaki ko ni osene ko hoku ingoa ko Milika Morgan te a ko e ki potunga au e mau faka ka unga ta maki ai o ku iloa pe ia ko e Tongan Dementia Support Association Australia Incorporated te a o ku iloa pe ko e lead ai a ko e lead o ku tu uia u hinga ia ko e LEAD and it stands for Learn exclusively about dementia. Koe koe ki ngā ue o ku whai ki ai ai hono teke e o sai. Hange koe a koho o whakamatara. O ku koe ngā ue koe ni o ku ki i fo'o. Pea o ku iai e fie fia ke toutou whakahoko ngā ue koe ni o whakahoko atu i he le ti o. Ko hia pe koe ka inga tonga pe mo ki nau tolu o ku nau a whea a le ti o koe ni koe Radio 2000. Mālo.
0: Mālo apito, Mirika. Pea ko tui koe ulaki me aia ke mahino a hingoa tu uko a lead ko learn exclusively about dementia. Koe haa o kurahi pe fuke ngai whanongo mo ngai mao ka koe haa aho o whaka uhinga pe koho bau ngāwe e ki koe haa a dementia.
1: Mālo. O sai koe taha ene whehui mahu inga o pito pe a kou fie fia he wha inga maari e koe ni koe uhinga koe taha ene ai whaka utua ko tau ilo mo tau wanga maheni ki ai talu e tau tupu i tonga mo i tau whanonga o ku whai i he whanua muri koe dementia a fuki koe e ria ni o kulahi. Pea tupu me he ono pukupuku pea mo i si i si i ono ngāhi tala noa pea mo hono o hake o i kaweinga koe ni koe uhinga koe a ki mautolu koe ni ki he dimensia koe taha ene whako utua koe uhinga o kamata ia i he uesia ai konga ho tau atamai pe ko uto a hange koe whakatapu iha ngāhi mea makatu o ngā eni ki ha ngāhi whakoutua ne iwe si ai o ka mata eni ke mātuu ai konga o i ata mai o lawa he konga koe o ku mātuu ke nihanga o whakatuo tuai i ai whakakau kau ai e tau tō o ngā rea ai e tau ngā ue ho tau sino ai e tau ilo ka wai manatu. Malo o sai.
0: Malo o mirika. O kuia i pefunga e tau ngahi lea ku tau ngā oe a whakawhaingo fua a poe pe koha hale ato tonu ki ai. Ka kua e te mini o kuika ke ne mau to tonu ai uhinga pe moe moe ne mahu inga ka kua nuke whakamala ala mai ta kua kuika i koha uhinga e koe pehe koha whakautua pe koha maha ki pe taha ka uku ki ai e ngai un mea ke e kehe whakaua ki pe moe tōkunga oe ata mai pe koe utong ne whakatopu. Ko me te hako o ku maho i ngā ai ho o whakarea koe o i kautaha koe learn exclusively about dementia. Ai o ku hangika teo o ku iai ai konga lahi o i se vesi pe koe ngā ue ko mō whakahau ko o ko fakate fitu hono finga e ke fakatau ke I mo a ko I mo faka ilo ke e kakai o e tau fitu hene ke tau community to nga. Ai ngahi mea fe lawe I koe me demensia pe pe u hange u mahinu mo fa matala o ku ki I matala hea ke utai ke behe koe tau behe koe flow pe pe mahinu. Ka koe ni o kwe ngahi uni mea ko ui koe ne lawe ke hea ta mai. Ka e to me da e milika ku mahino e hoko hoko atu a e tatala noa. Pea o kwa ki u whaka amu ke ki I lere kusta ka I holo a e tuku atu e whaka matala I he taim te tau pe. O ku mahu inga ke oua e fulahi hono tuku ange atu o ike ke lava ke mahino I mo tari ka kato e ho tau ka inga I he taim kuya. Koi ene pe ko loto ke tuku ange whenga maari ke whaenga mea ha o tala tala noa o whakatau ke anga o mousio ke ngahi mea mao inga koe ke o mai taha taha ke a ko I mo ina se I ho tau ka inga. Malo.
1: Koia, malo apito o sai. Pea kou koe taha e nia e whihui mao inga o ku lava ke tuku mai ke ta tala tala noa e he whiawhini. Ai hono fie ma o koe ke ilo tō tonu ai hanga fefe ai mahino I ki tau tolu ngā I whāmiri, pe koe kautau hi, pe koe community ai uhinga oi fo ilea koe ni koe timencha, pe koe ata mai ngalo ngalo, pe koe loto mā ngalo, I he ngā uhinga translation kehe kehe, me he ngā I tapa kehe kehe oi mo ui inu usila to ngāni pia pe he foki ki oi Australiani pia mo I ngā I tapa aki kehe e. Whamore more pe ke utuku ke uhanga o ki tala tala noa no no whekau aki mo I whehu I koe ni. What is dementia? E kou tui koe ulak whehu I pēni o kua koe koe ki ta koe ngā university ka pāu koe ki mautoro koe o kwe ngā koe ki I he tapa aki koe ni he area koe ni oi ulu pe koe ata mai koe ulak whehu I pēo o mai koe he kaupa lo fesa aia koe nauhanga no te si pe koe hā e tau mahi noi e tau mahino whakafo I tui tui I he condition koe ni koe dementia pe koe loto ngalo ngalo he pia koe ko whema o ke wahe wahe he ia he pia whinmo koe e osai. Ai maho inga koe ni, ai e tau ke tau I loi, ai ngā aue, o ku hanga, o ku lava, e he whakoutua koe ni, pe koe ngā ahi pole, pe mo ngā ahi mau mau, o ku lava ke hanga he whakoutua koe ni te dimensia, o ke ne ue si ai, a ki tau tolu whamiri, ai kau tau hi, ai toko taha puke, ai community o te kau ki ai, pia hoko hoko atu ai. Koe hange koe whakamatala koe ane nai ange. Koe dimensia o kuha uia hange pe tau whakatata tonu pe koe hange ha whakamalu. Te wanga ngā ui aki pe koha whakamalu. Pia koe tami koe teke hakai whakamalu ki olunga. O huia e ngahi pine takatakai I he whopotopoto e whakamalu. Pia I he ngahi pine katoa koe ia o kuia e kalas kehe kehe o dimensia. He, o ku iai ai Alzheimer's, o ku iai ai Lewy body dementia, o ku iai alcohol related dementia, o ku iai childhood dementia. Whakalauia o ku lahi. Ka koe uhinga koe o whailea koe dementia, it's a condition related ki he atamai, ki he uesia o atamai, makatuunga iha ngāhi mahaki whakaesino na anehanga whakatopu. Te oa te whakatātā mahino koe ni o sai pia koe hau tonu pēnia me he experience from home with my life experience with my father who's living with dementia.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Te eki koe ke diagnose tangata e hi he dementia ke ilo koe o kuo wesia e ni hono ata mai na e pāka alawa e tangata e hi. Pia na e koe tangata e hi na e lahi ai ngai mahak fakai sino kehe na ihono sino pia na o koi tangata eki o ko ne mama tapaka ku oven I he tau e fitungo fulu tupu so ka to ai ngai wesia ko ni ko he mahak fakai sino ko na e nofo I he loto I he mo ui ko pia mo sino e tangata eki na faka tupunga ai hanga he ngai kona pea mo I ngāhi mālohi o ngāhi mahaki whakaisino, mahaki tauhi whakaisino, onehanga o wesia ai halanga ma, ai halanga toto koe o ku tafe me he mafu e tangata e ki alha ki ki holo ulu. Iene pehe e lewa nai poloka ai ea pia poloka ai toto onehanga o wesia ai function koe ai flow ai toto moi oxygen ki holo ulu. Paine poloka ko ya o sai na lehanga lewa he fo i wesia ko ya o faka ma ma tu u i peko faka paku paku i ai konga hema hono uto o kamata i ke hangi ko ma ma lie e nerea.
0: Okay.
1: Ma ma lie e ne to o nga. Kai ke fa a ongo lelei hono te ringa. Kai ke ya u lelei mai e ne sio. So nga hime a iki ko ya o sai ko i konga ia nga i side effects o i wesia ai uto ko i tupunga mi hanga hi maha ki tauhi faka i sino. I hene pehe lewa o sai, o ku mau fie fia lewa, e mau ai ilo koe ni, mo i mahino koe ni, ke mau hanga o raise this awareness about dementia. He tapuanga mo ki mau tolu, o kai ke pehe ko ha, tala noa koe ni, ko ha toi tāna ki mea feitu uke, koe ala tuanga tonu pe, ai vahe vahe koe ni, mihe e kua osia, mo i ngahi falei, pia mei he specialist ki he ulu, moi uto, pia pehe foki ki he toke tāwhaka whāmiri. Ai hanga he dementia a, pia koe whakoutua koe ni o e uto, o ni hanga o e sia, the way we speak, the way we our visions, our hearing, ai whonga o tau kai, whonga e tau feo he mo tau ngahi hoa o whaanga, pe koe tau mātua, pe koe tau whānau, whonga e tau associate pia mo tau community o kuhanga he dementia o tā mate i māma ali e angai ta whaaki koe ni. Why and how? Kono uhi ngā pe he uku tuai ai function honau ata mai ke nau mā o sia tō tonu ai kaweinga mo kaweinga o whaika e talanoa he momeniti pe koe ia pe koe hā ai tūkunga koe o whai ai whiohi o tuai i nā whakakau kāu. Pea kuna o whaapito o sai, o ka pau he gai ke tau mau, ha ngāhi whakahino ino lelei, e toha tuha mō tāu ki he tau, i he tau kā inga tonga, pea lāwa he ni ke tau hanga o a whea ai potunga au e mō ui, ke lāwa ke nāu siofi mai, ko ki tau tolu, o ko tau kau ke mo ki tau tolu he lau. Nia o e tau toko si i.
0: Ia.
1: O tai? Ia. Tui pe mahalo i koe ki tani o nou e te kau aki me foi. E hui koe what is dementia, he?
0: Ia. E koe tui ki mo e hoko tu whamalo lahi atu e mirika ko hi ko vahe vahe mai ho o a usia tonu pe a mi ho loto whale pe a mi he whamiri ke whakatata ki pe a motokone ki hono whakamala ala tu ai ngahi uni me a ke whilawe i hini pe a kono tue utau si o loto pe ki he tau tangata eiki pe koe tau fine eiki pe ko kita hange ko mautolu koe ni u holo hi fo e mahalo pe ke ke fu mama am hen e ai an e ho mau to tangata e te na u kau i he wesia ko ni ko me ta ko wa ko heni ho fo mata la fa la hi be fa fa no ngo ke lo to nga lo nga lo mo ha nga fa le pe ka to ki mahino mai a heni o ku tia e de kau nga ana ke wesia ai si yo mo fa no ngo ha u ni ko nga ke he o ngā hi yongo anga ko e tangata. Ai au tō e whuwhalahi au pito pa tō e mahino angi ai, ai maho i ngā whauwhau, o e ngā hi isi ukun whi lawe i mua dementia. Pea ngē ko ho o whakamatala, me pango pē kua kia ha tau lea to tonu, whakatonga hafo i lea ki liliu aki. Pea ko tui kia pēn ihi mahalo ku nau lili wongo pe ko e dementia, pea asia ko fumatala ke Alzheimer, mahalo wahini ihi ku ayongo pe ko Alzheimer. Ka ko tui e alwi e tau whanonga, mahalo pe na iai hangahi lea whakawo. E oha ke ke mahi no i koe lāne ke lea koe a o ku uhinga pau ke ngai mea pe. Ka ko ihi te mini ko fumalo te pea ki iho to afi inga ke omae ngai whakatata na ke whekuki tonu moia. pe ukwe ke to vei vei ua a eni hanga whaka mahi no i a ngahi me gogi whaka amu ki whela ki whaka matalai. Te ka oha ki pia mua tali no no hanga hiku ta whaka matalai. E tau tau hoko atu pei he kaha o a en toi whaka mahala ala lo loto ange bo lahi ange. Ka koe ka koutu yo ku mahi no he tai mini. Koe hākoa, te mensia pe koe whahinga whakautua koe ni whekoki pia mua. Lai tā pei he kau holo ke vai vai ange o wa te men se ha he ka ka ke ma lo hi mi ka
1: se hui le le yen e o sai pe ka ki mui ke u taria te fehui ke ni o sai te te fra foki pe ki ho botala no fe ka wa ke ni pe mui mui we sia ko nga hi o ngo he e ange ko na fa matala ki ai a o ku kai ke to e hala ia ta ko os fa papa o ia he nga pa lo fe sa pa
0: holo ke vai vai ange o wa te men se ha he ka ka ke ma lo hi mi ka
1: se hui le le yen e o sai pe ka ki mui ke u taria te fehui ke ni o sai te te fra foki pe ki ho botala no fe ka o ake ni pe mui

0: aia ka timen chau ko ka me aia e ku fa ta un fa ma uhala ki foki ko i holo pe ko i nga he kuna uta o motua ko i konga pe ia ta hai holo pa u peke pehe no fi ma ke to o ta fa ka ka ka me ia o sai ko i mo oni ko i this is facts dementia can happen to anyone and it can happen to any age group period
1: with them. Ya ko tu be e milika ko ta o me ma un ko ma tol ko ni ko va be ma ko ko ko e na ki fa ma ta la ne ne ka ko ka wa we te mi lai ko ko ha to ki me a e puli e si ata pe ku mi fu ata ka hi lo mo fa ma na te fitu na fo lo ka ku ta ta pe e si ata ya fa ta fa ta e ko me ko go fin fo a mo ki point out o ku ma hu inga ke mal to lu ko ne ho ikai ha o ma inga ki to ta ha ko to pe ken accept in itali a reality ka po ku ho ko mai a fa inga me ko ya o e fa ikai i ke be ikai o ke ta u si ya we ke ke ke malava ke ho ko me be e to ko ni a be kai
0: yes 100% and you know what ko vi vi lai ho ta la no ke ai o sai because ko fa galo to la hi na ku ge o mai pe ko ko pe ko fa galo to la hi ko hinga ko ho you wanna say it this is the reality of it he fiema o ke tau hanga o tari fiema o ke tau hanga o ilo fiema o ke tau hanga mahi no i ko ti mencha o ko condition be it's a health condition ta tau to fu pe pe mo isuka to to malunga ko e ngai ma ki tau hi a we ke ma ki mafu wa we ke kansa Nimsia ke nau tolu o kuyai e treatment ki ai. Koi kansa o kuyai hono ngā him treatment. O kulava ke te alo chemo, o kulava ke te folo ngai foi akau. Tātoa o ke suka mo mea o kuyai hono fai to o mono foi akau. Tā lunga pia moi dimensia, we are in 2026, we are in the world of technology, and it hasn't yet found a treatment for dementia. It's very, very sad. I'll be there. O wai fo kelea ka upala ngi pe you are living dead. You are walking dead. O ku te mo ui pe ka kute os mate o mate atamai.
1: O ko tu ke taha a i misi o ku o mai he tai mini pe ko tu ke i nasi a ia kina utolo ko tobe u whanau ma he polo kalamani. E ke si o loto pe ke fofonga ho o tamai pe ko ho fae ho fine eiki pe ko ho kui. Bako e whaine tala noa koe ni mahalo ia in ihe te mo tolu ku toki mahina. Oh, ta koe ngai whaka ilonga ia te mensia ka mau. O koe whaka te mini hu hange ko ku tau māke pehe ku tau holo pa tau whaka toa e pikai u koe ke pehe au. Ka koe ngai whaka matala koe ni ofa pe u ne polei. Polei ke tau tari ai mo o ni i mea o ngai mea u tau whikuki mo ia ihe mo ui whaka aho. Pea ku whaia ato ngai hei whakamatala koe ni ke tokoni. O kia inga hei uni mea te tau malawa o tokoni. Ke i loi oua tāli ke hoko hawhakatu u tāmake. Pea te uki vai vai ato ki mea nou nou koe ni e milika. Ei hei tangata eiki. Wha hore peo ku wha hu tuki tuki o hu mai kwa mau api. Koe tangata eiki pea i he taha ho mau kwa ngā api. Toki ilo e hau ki mui, koe te mensia na efi hi e tanga tai koe ni. Pea wha ao mai be a e kaunga koe mūri e ni. Pea wha ao mai be a e ne whanau o whakamalo mai. E, ka kua uhinga ni, koe te si o loto ki haa te tangata e ki pe ko. Pe ko hataha pe e he tau community, kusi alu pe he ia o ngalo ia pe na i fe ia, pe ko ne alu ki fe ia, pe oku i fe ia. Pea koe whaka o whae o kwa pau e ikai ke hange koe ni ke ilo i ki mua ke whae a toko ni. E, whae tupu e te tala noa kau mahi noe nia e Amerika. koe ta tala tala noa ki hono whakama ala ala e lo lo ang. Pe e ia i ngai taimi polo kala maa mui e toi whoki mai ki whakama ala ala ngai mea na e kamata ake. Ka ko tui koe mehema uhi koe tuo fufua whakahoko e ni vie tokola hea kwa kena ulo e kwhai polo kala maa koe ni ihe pooni. E mahu inga pe ke to replay e ni a mui ko hi ki hangi hano introduce yetu ai. Ai lo loto moe lahi. Pea mwe mau inga ke whai hano toko angai kina o e whainga taa koe ni, e?
0: Koia. Koia. Mwani au pito e osai, ka ku fie fie ho hanga o hake ai maa, e? Ai ongo koia ku tau mau. Ko ku rifea pe aku ke talo e tau tupu hake i tonga, na tau whaafanongo pe ilo pe hange ko au ko kukui, lo ua ki naua, ai ongo mātua koe ni, na na whakatou maa lo lo pe, and they both had dementia. Kana I kai foke uia koe dementia o konga koea. It was labeled in a different version of mental health.
1: Yeah,
0: na I kai kapea koe ilo pe ena tau mau. Ange koe au koe ilo pe ena mahino ea ke au. Koe toki ilo ni ke heke he kua ngani. Ka koe pono mo o ni hange ko lau na mai. Io, oku mai. Pea oku kei mai pe I he kua ngano senturi koe ni ai dementia. Whaka amu hangi ko lau ke ai whaka ma ala ala atu. Koe koha me ain te tau mai. Koe hala whanonga e niu tau whi amu ia. Te mau peke tau I loi. Ko pau ke hoko mea koe ni ke atoko tahape. Ka ko whi mau. Te mau ke tau mau e mahino. Ke tau whi kumi ki ha whonga. Koe ngai whonga whoki koe tau whaanga tafulu I whatupua ko whanonga. Ki tafulu. Mātua, kia nau ngai mātua hai kōnga koe, nō whamau mō whakamā, o tere tai alu ke kau ngā apio tala noa, heo ke alu repeat yourself mō ngai mea koe ia. Kō ngā ni koe ke whāia, ke māu le mai ke tau hanga o mahi noi o kia e whaunga, tā koe taha ngai whaunga koe ia, o ku o ai lead, e koe Tongan Dementia Support Association, we want to be the bridge to close that gap, a gap koe o e mā, I kept o sisi e ilo, I kept koe ni hono mauha ngai whaunga, whaka e tāo pia mō tau ulunganga ku tau tolu koe tupu e Pasifiki, ke mā tau mauha ngai whi mai no aki, ki e ilo pia mō e whi e mau ku tau ngai mātua whakatatau ki o tau ulunganga. E osai, mau I ngai ia.
1: Iyo. E hangi koe lawe ane nei, oku mai nei te tala noa ki e loa loa pe ae. Kano whinga ki whakamala ala pono to toi repeat e ngai uni mea e ni. Fefe ai whetu utaki au fe mao ke ave whakahoko I he ngalo e amua ngalo pe ha whahenga whika whetu utaki pe e sai pe ke ta ke whai pe tala noa koe ni.
0: Ie, malo apita o sai paku kawene ke ulele. Toi hangei ko whakatala noa ki mua pa ku okuongo pe ia hoku leo I Facebook. Ko au koe ko toki tāo pa koe kohe mēsi au. Ka oko ngā au e aki, whi ngā au e aki wāo fi au pito pa mo e toki tāo fi ni meitolo. He koe dimensia ko pau ki aveia ki te toki tāo whaka whamiri. Ka hangei koe ko tau tau tonga e lava pe fo ki tau ngā au e aki a toki tāo koe ni pe koha toki tāo pe ku ke ilo. O ne au hanga nā tolo o o assess ai toko taha puke e toke taha pia e whakafuafua me lewa me ia e hanga e toke taha o whae referral ai ko ngai referral later ko ia ku awe ia ke kau specialist I he ulu I he atamai whae lewa ngai tesi ko ia mono ai ngai reporti ko ia ka pau lewa u ilo o ku tō hange koe ka pau ko au o ku tō he category koe ni koe o dementia pia o ku whae lewa utoki lava lewa ke awea ke geriatrician he, ai ko geriatrician, koe kau toki tāpe o deal directly with aged care people. He, o nau toki whae lewa e nau tōria e nau whae tuu tuu ni ke diagnose ki tau tōru. O sai mahalo o lelei ke uhanga o whakahahe mō minit koe ni, pako mea ni ke tau wako kotoa ki tau tōru ai ko ki mō tōru, kau whanongo ka pau o huikai ke mō wā o ke ai ho mō ilo. oku maho inga ke ta diagnose atu tau tolu koe mi oku e tau ngai family po nau to, ki hatu unga in advance. Ai ko unga ta no advance oku hange ko toko taha ko na kuki whakatata ki ai always come to your house because he's searching for his home. Oku fie mau ia ke tau o ke ta diagnose, he koe uhinga koe oku ikai ke lawai ai pule anga ke toko ni ki tau tolu. Koko ki unga koe ki naulawa toko ni, te naulawa toko ni, but we're not a priority because, we're not a priority is because heo tau I toko si I, he? Ko uhinga he pu ikai ki whaka ofisiale heo na diagnose. Ai heo tau, ko nau kamakamata pe ngaro ngaloi a pipa tau pe, oh, ko heo si ipo ke te mencha pe angatai. Te mau ke tau ilo, they need to be diagnosed because heko kamata iho no lipo, te no collect ai tara, ai fika o fie mau he pule anga ke sio faka peseti ki ai ke lava ke nau faka papa o oh, okay people from the Pacific they you know reach 60% that's massive we need to faka ava ha bill ke mai ki pule anga ke faka ata ke lava ke toko ni a kakai he Pasifiki but right now we're nowhere near it o teke I lo I tau tole po haka pe tau koke ai pe ikai because o teke ke faka papa o I heni pe ko nusila pe ko Pekoi Pasifiki katoa, there is no data collected. Why? Because yeah. Oktau ma, koe ke tau loto ke share, oktau tuku pei api ko ngau tau pepe, it's our duty to look after them. Ka koe ke sio mai pule angai ta whako ya, sio pule angai ki whakapapau I. Mahau ke mahino pe tu unga koe ya osa, ye? Yeah?
1: Iyo. Yeah. Mahino be oku iai o mo website ka www.lednews.org nsw.org ai ko website dia et wang mo o fika telefoni e mirka
0: ko ya mo ka to pe ye ma website
1: okay yeah.
0: And you can also find us on Facebook
1: yeah.
0: We're called Tongan Dementia Support pe ko pe spa aku on all our details are on social media
1: okay me da hange ko ta la no ni nai nai pe ki komata no no pe ka ku fula hi ab da bito ngai fa mata la ya o ko du o ko pu ke pe wa fa nga ma ni ke ni fa fa nga ai fang fang o fa ni te pe mo ka fa no ngo ai fang fang o fa ni te se da kwa nga tong o fa no ngo ai pro ka ma ni fa ma lo ke te ko pe mo tim mi to konia tu ke no fa ho ko fa tong ya ko ni Mahino e nia ai hulu fau fau ai ngai fatongia ke whakahoko. Pea malo si o mou tuku taimi ke whai e toko ni koe ni o koe tui e mat aki hounga ki he tau community ka atoa pe koe tui e pipihi a tueni ke ngahi community ke he mihe Pasifiki ai fuafua a maka mai le ko ni ku ka mata ai ai fo to o ka ta ha ko ni ka ko fo ma lo a te fo fo ange ko la ve fo fo nga ai fang fang o fele ni tempe mo e mo e ka o fa no ngo e fo ma lo I he nga o e ma I nga mo le le mo fai pe ko me le le ko fai o nga o le le tu to no ke ta u fi fi ai mo po po o ki mo be fa ka o si e mbrika o ya nga ha fa nga me o ke fi ma o ke fa ho ko I he ta ni ni pe da to ki ho ka tu hu ka u me da ke fa ka I lo a tu ko wi ke ka o ma se ke tau tau hi ma u aki ani ma kama ta polo kala ma ko ni he ni ma o le lai pe ko han lo lo a ke fa ka ka ka to ye ke u ana ki fa va ve he ko nga ki mui ka ko ni ma wi ke ka ha u ho ko ko mai te tau kama ta e polo kala ma ko ni ka ke mi ka to ye mo han me o ke fi ma u ke fa ka ho ko ye he polo kala ma we a ni
0: O sai malo a pito mahalo ku se unga pe ai fehu iko ni feka wa ki moti mencha ki he via fin pa ko fa malo la ya tu fa nga mali o tu ku mai ki he lead hange ko yo ko e ko la ve ai mahu inga ko ni hono a paki ai pulu ko ni pe ko mama ko ni o mai fa nga mali ki o tau ka inga ki lava ki tau fea ko aki mo tau fe vahe vahe aki he ngahi whoonga e lava ke tau tokonia each other tau fe tokoni aki ke tau hanga o whaka māmārie I ai tupu le kina ai dementia I ho tau kāinga. Ko fe whamanato pe o sai mā lo au pito pa whaofa pito e hoka e ni mā ke whakahoko ai polo kalama koe ni ai lead pe whakataha whenga oe ak whakataha pe amoe le tio koe ni 2000 FM pe aku atu pe o sai ai ai ki famanatu o amanaki ke farahoko ai polokalama workshop I lead i he aho nima ko eni o a kosi wa noa wa ono ki he api ko fetu pompongi i he taimi tata ha pompongi ka sai pe ka toki fai pe ha no toi tu waki pe i leti o hoko i he polokalama hoko ai polokalama mahu inga ko eni pe ak faka fe ia ki he tonga kotoa mo ki mo utol kotoa pe mo fai nga mahali ko tata ha aho nima o a kosi wanoa wano ki api ko fetu pompongi ukai sola ki ahata. Ka malo o sai ma ufanga mali e pia malo e ngau ko fifia ke tatawa te hotani he pia fin ka tato ki hoko atu e buka ha u malo au pita.
1: E o motu ki me mai ake America Morgan, a public officer pa koe founder or lead dementia New South or New South Wales ai Tongan community ko o New South Wales. Me kono kamata ai. Me fa more more ala moka ta ko ki ka ta ki tal tal ke we ka u lai au bute u fo ma dal ma u inga ka ki lava o tu ko tu ko to pe he fa fini ai ko fa nga ma ri ko ni u ta u fo ma a fa fo fo nga fa lo fo fa ma lo ke amerika ma lo

0: funga pousini.
1: E nahi tuoki mo ngai fano no ko ni e kaina tunga ihan leli ya sio ka tambi tu pu pa mena ka ta lo e ko lo ko pinu ko lo e o kula ma o atu e ta pulo kala ma ko e fia fini la vita o e fai fatongi a e ka ta ni ke fia o ho ngai fia ma o fila ve i mo fia ma o fa ka ma fo ngai fa ka lao pe fa le i fa ka lao pe fa ka mo na ofisi ko fa ka ma i me li po ani pe pe ki Brisbane ni ko ta lo de fitu e mala e falao at fa ko ye ke lao ya lao ke ngai me fa ka family pe be ke lao ke ngai me fa ko ke pe moi to tongi ho ho i i ka nga tonga ke ngai fa ki ki ha of ye ma o to kon di fa ka lao pe fa le i fa ka lao pe tu ta ki fa ha do no pe ke si o ka ta me tu po mo ne ka ta ha lo e ko ye ke pin ko lo yes i telefon ke no fa to lo fitu hi wa no wa lu fa wa lu wa lu fi ko ya no fa to lo fitu hi wa no wa lu fa wa lu wa lu ko autono be ko na ofisi e fo va ka ulo ki o fika valu hiva ke hiva ta o hala be uti i loto be wood i ko ngo le le ia a si o kata mi tupo mo na ka ta lo e ko ia ko e pin ko lawyers ai hoko hoko te tau fano no ngo le le ke fi fini ko e tala no mali e ke a pori ka pe foketi mo na ka ta ko ia ko lo ko Pacific Connect Proprietary Limited I ka nga tonga ko la vita o e fai fatongi a ai ka tani ke fa o a ho o fa ki tonga ki he family pe mo ka nga ko winga Pacific Connect Proprietary Limited ko se ho ta ki anga pe ko fitu ta ki anga ia o e Pacific ki mo ta pa pe o e kolope ai fai fatongi a ai ka tani ke se o a ho o nga fi ma o ke ke nga fa ki ki o e time te period follow a vaka ki ta pa pe o e kolope pefoki ke me ke fa oi a ho uta mo te fa hinga to ko ni u ke fe ma u ke fa le mo to ko ni ko e ka ta Pacific Connect Proprietary Limited pe ta ki fa ha don be ko ki he ka uta ha e nga i fa ka i ki ki a William mi hi ki fo no a foketi i he no fa ta ha nima nima o no o walu ta ha walu fi ka ko ia no fa ta ha nima nima o no o walu ta ha walu Pego pori ka pifoketi, ihe noa faa taha noa, taha faa noa, hiwa faa walu, fika ko ia, noa faa taha noa, taha faa noa, hiwa faa walu. Pego autono ki he warehouse e fika hiwa fitu o hala Deakin Street i Silver Water. O na ngala foki na ea ea ufi, pia mo e kumala, pia me Brisbane. E kwe ki lobe pe ke toi, kwe mahu inga taha pe ke fitua ke whangatono ko tuia ko follow ene osi ana, kai wakai elema na aku ke toi. Kaike ko ngo le ia a polikapi foketi ka ma briami higi fonu foketi the more Pacific Connect Proprietary Limited okay tu go dai be the more fonu ngo le le ko ni ko fonu ngo me akai tonga io kai nga tonga o tonga ba tai me ko ni momo ko ko anga pe ke yai ha te me akai tonga ke fra ma fana i he tai me momo ko ni Enke oi ma watu ai talo tonga ku si tele tu ku ai si be ke talo futuna ba be ke manio ke pe me utulau. Fa atu ye to tongi pe to le le pe mono ka kano. Ke ngai fa kai ki ku fe ma o kawai a ga ba o ke fe ma o ke tili va tu a ho o ta me to ko ni me kai to la va no pe mo ye. Ke fika telefoni ke no fa fa hiva ni ma ono tolu ni ma fitu fitu. Fika ia mo me ngai fa ki no fa fa hiva ni ma no tolu ni ma fitu fitu pe ka ba ko fi alu fo ha to no be ke to sila e ma o me ai e fa to ngai ko fa no no ko ni be ma si ne va inga be ma kom sel tax services o ge ai to sila e malaba ke ba ko ke fi alu fo ha to no be me ai ale ba ke ku mi ai i ko to sila ko fi ka ta ha no stroke hiva fa o bryant street i pedestal Aku bayi fakai ki kau ni. Aku tu kau ngah api pemoy Bunnings Warehouse. Dia emak bayi ay mek tokon kau ni. Kau mana kau aku kila uan Noah. Kau ke? Ngah fakai ki kau fikir telefon ini kau fakai ki ayat itu tak ki Noah fa fa hiva lima ono tolu lima fitu fitu. Kau ngomong leia dia mention dia inga pemoy Comcel Tech Services. E tau fasi anō kō koe fisi o e hone, ne lahe e ngā hei whiteutake mai o kōre e lawa mō o kei tohe tā i ato. Koe fasi anō mō kōre mai ki ai, fisi o e hone.

down. Any day of the week. I'm good to you. Come here.

0: 98.5 2000 FM.
1: Bile bile sen bir kahkaha, ben se latife olamadım.

akşam oluyor. Üşüyor yaprak

98.5 2 000 FM.

Minda mbula tiko, e në mbula një bjo ka një batë ki koja. Ia, e në rawa një nda borrata se da mbula nga nga ti nga, e në mbula një bjo ki lai batë ki në këllu, një nda vaga sinejti kenda tiko, e në në vosa, me vaga vuj tiko kina, në në nda vaga në nanu, e në bisinga. Keni ka tullu nga bjo kenda. Oja, një nda mbula vuli tiko, kina jalo tambo, when we are walking by the spirit. Nei tobo e loma ni alo tambu ka senga e nei vala vala baka yango. Na tumbu turanke ni marama, na tumbu baka yalo oya na nanda vaka vaka pata ki e na bisinga ki na yalo tambu. E na kalatia na wasi lima tiki ne tini kaono e kati kubango pula kuri ongo na nungu vosa. Ndo umuria na vivi baka gulizi ni yalo tambu. Ena nga isanga kina ni rao mando muria na nga ngandre dhaa. Baka yango. Aba ambao tenisa kambi mbibi kenda. Menda ndo khatara, menda ndo melidiuti ki kenda tiko ni alo tambu ni kalou. Ena vei kala wa kethe, enda taura ni nandambula. Na vei ndingi ndingi lelebu, na vei ndingi ndingi lalai. Na vei ka enda waka tusa, seno nandambula ni vio kani watu ki kwaya. Menda waka tara tiko, melidiuti ki kenda tiko ni alo tambu ni kalou. Mera ni ka kuni mbasi kiti wiki na na vei ndingi ndingi se na ipala pala paka yango ka kuta me vii kenda na loma wa wadha kena nruka. Ninda sa lako buli kena alo tambo na vii singa ena ndingi taka menda masu maina mbula loma wa wadha ena da na ndingi taka na vosota paka ndende maina ndona mbula e zundru zundru se na mbula ni vei busu busoti ka kuta tani na yalo ni vei mbita kena nonda mbula mbala tanda ninda sa waka tarati kona alo tambo ni kalu me liute ki kenda ena nonda mbula na tumbu ni mbula waka alo turan kena marama e senga ni yadonga ena ndona loma ni singa se tunga sa mbasi kamai na tumbu ni mbula waka alo oya na mbula waka waka rau ena vei singa ninda waka tarati menda tali rarawa ninda yabu te ki kenda ena vose ni kalu kamera ni mbasi kikina ninda sa waka takilai ninda sa anono we have an extraordinary identity mbalata ninda senga ni thakaba ena nanda kuku waka tamata na yalo tambu ni kalu sa waka dhora tiko na bisau kina nanda mbula ena loma ni madhao ngo sa mai baru dhapa ni sa mai dhapa indona madhao ni vengarabi enda reda li suwa enda ka turanga bina waliwa na nomi ni liute ki uvulima ena loma ni madhao ngo sa ena nraki ni mbulo sotaba ena nrenri ni mbulo lako dhuruma na loma ni singa ngo kimu ni nakalu kwa ni baka ndine ndine tiki kimu ni kina nungu mbula ka baka tara ena loma ni nraki ni mbula nrenrea menge baka tumburu kwa ena nomi mbula mera ni baka ya loma tuwa tiki kenda menda reda ni kandi na nambula ni bikila iba tiki na kalu e sangi ni yabu tiki nga ena ka e re re wali na bikila iki na tumbu ni bikila iba tiki na kalu e mbasi kama ininda sa ndingi taka menda lako buli iba tiki kwa ena bisinga turanga na nungu mbula me baka wakana ena nungu ni wasa na nungu mbula me baka wakana na mbula ni bikani iba tiki kemuni ni baka yalu matua tiki ya umera ni matua kina na nungu ndingi ndingi ni vei singa mbalata ni rawa nga na vei kake dhungo kia baka wakararabi taka tiko kina wakararabi taka tiko vei kemini na nungu mbula mera ni uvua taka na vei uvua baka yalo e kuta me kina na vinaka na rei rei ni mbula e mangosa mera ni lore kina na karisto ni sa mbula elomanda kia baka e senga na elotambu ni kalu e na senga ni rawa ni na vaku kwa tikitiko ena vei singa kia baka yali na alo tambu ni kalu ena sanga ni rao ni nda lako dhuruma na vei kandri nri nimbula ena na sotama unga vei kenda nda vei talo chiko na mataka ni kuwa ranyo tukuna ni nda baka yandua kedi chiko na taliboni se ndo na smartphone na ndina libo ngo se mani baka dhaba na brand ni taliboni nda taurati ngure se mani baka dhaba na kena isawu nda semani baka dhaba na lebu ni apps na programu enda baka sinaita na nanda taliboni ena mbasi nga mendo na nguna ena mate na taliboni kasa ambi menda na ngandrava menda se mata na taliboni se enda me chats taka na taliboni kina ndona liba liba merani

0: Here, stop and let me tell you what the Lord has done for me and for you. Ena mataka vinaka nikua. Dava vini na vale bena vuku ni sero ya. Viva koko te kitiko, viva kande te kitiko. Ena vuku ni nonde lako lako. Ena singa vinaka ende ndai. Ye na mataka nikua una una tavole mndanga miu kai mndanga ni vale kala evunga na te kitaki. Ena ndo wilika ena ena ivola mata se ena social media. Oya membaleta tikunga na nonda bula mai viti mbel tinga na bula mai viti utali takati ko kona kena wabilika ena vida na singa sauti eva ka eva episode takiti ko ka unda uba ka muria uba lebu tiko na na itukutuku ongo oya na nonda vinga una na nonda vinga una na ito kei enda bula tiko ena nga una ongo nirto unda uba ka itaviti ko kina serto unda uba iwa seiti ko mai kina na ministry ni ngaravi kenda na ito kei oya na ministry ni ito okay mai na non da vanua ena kena vakambimbi takitiko nga na kena ndo maroroi na itukutuku ni non da vanua ya enda ndo baka vini vina vaka levu ena buku ni vika er ndo baka reitaka se rendo kaya and then the willi katiko ena social media ena buku ni non da mbula na itoke sena non da yau na itoke na yau baka maringeti na non da ingoli ngoli ena kena itukutuku menda mendan da umaro roya ena venga una todoko ke ba ka oi ko indo na itoke ka tiko na damo ena ivola ni kaumbula o kilati ko na no mui tutu ba ba nua e vina katinga menda engan rivinga se ve ba na no mui tiko yani na ndo mui viti eserne mendan da umaro roya na ve tutuku tale taki oya ia ba la sar mi wa ka menda nga ni ki ve kenda ena buku ni tukutuku awa rongo dhame mbala tiko nga na kena maruri tiko na itukutuku ongo meba ka uba gara itaka tiko yani ena vida na miniti saoti. Menda na rongo dhame ndanga kina e vida sara na kalalai waka leka leka sara na buku ni tukutuku mbaleti mbaleta tiko na kena maruri na itukutuku ni mainonda se mbaleti kenda na itaukei karatu venga ravikina na ministry ni itaukei mai nanonda vanua. Ya yeah, ongo epoka kotongone menda na rongoda manda yani bakalakala kasara
1: zepata kasaba ko bola te kimpe ka ngapo ka lima si bako ono ena nonda panua ena ka rosa ngabul ka tol ni singa ni bulo tune ne mba ki tini ka walu vitu sanga bulo ka lima enda na numa na nona a tandu mai ena nonda panua nai sebu ni kobana o ava kotoni e vidabata ne mba ki na nono mai kobana lebu na kali lebu eva kaba waka mbimbi na kena waka ndaitaki na ngele ito ukei mesa nona tiko nga na ito ukei e turanga ni sikotilandi ka waka e dhani talanga abua e nduwa na koro mai sambeto mea dhana o koro i adha na i karosa nga bulu ka ono ni singa ni bulu tune na mba kitini ka walu dhiwa sa nga bulu ka ba e ndana numa na kena ngrabi na mbosi waka turanga e suwa ena ndua na nrau tolu sa nga bulu karua na ya mbaki sawati. Na ikarua sa nga bulu kavyo ni singa ni bulu tune na mbaki rua na ndolo kavitu, enda na numa na kena sebu na imatai ni bola wasa po kaviti, wana preste ndi ni nonda mata ni tu na turanga na tuibunda, ratu chosefa ilo ilo batu o luibunda, ena tauna olo bau e suba. Na imatai ni singa ni bulu tulai, na mbaki tini kavyo lima sa nga bulu kapa, enda na numa na kena ndola na vale ni walesi. Enda ika tolu ni singa ni bulu lo tiulai na mbake tini ka vitu vitu sanga bulu kaba. Enda na numa ena rona nrau lima sanga bulu na mbake sawati na lona na telebi batu amai na turanga nda ungarabu nua ni Pertania o Captain Cook. Nona senga imbiti tonga mai a senga sweti ni lomana me vangarabu nua ebiti. Nisando rongwadi be ira na kaitonga, inyo viti ebo nuo nrenre na kena beitha kau, nrenre talanga na kena tamata. Sama nina numa meraitha ngai endoa na yanu yanu, mengai soko sara. Ayadho mai watoa, raitha kina ni lewu na vonu, mani wakatoka meo Turtle Island, siya na yanu yanu ni vonu. Asombu nga endoa na velo velo ibo nua, arato lebitha na ito ukei, erato horitha nga na velo velo, to sala ibuni to kamai bikau nga imbiktunga enandua nandela ni batu matasawa e vida na metali me ivaka na numini no na telebi batua o Captain Cook. Nda baka ndinendine takatiko na itukutuko ngo ni no nangarabu notiko na turanga kile ilibu ngo. Nda sa atawabu notiko na ituki karasa kilama kautiko na nonda veda kaun natumbunda enangono ya keino nonra veiso kaya kiboli. Ena bulo chulain ya bakitini kavyu ndua. Enda na numo ni atamba ena namata na itukutuko kabaka ungone. Ena ngauno ngo sanga itikibu utiko methaka buka binaka na wabu lebu ni mata nituwe suba. Mepaka mbalawu takitila nga kiwai. Ka sa sona mata isa lako sarumai babalangi. Mero to umeda kaba. Na kenanduru talanga ka uso sarumai babalangi. Ka sa baka bataki na mwani nduru katiuka iwai. Me kakwe ni kana na ombe. Ya, na kaukamea kandautu kie sombu na kenanduru. E baka siti mataki tiko. Ke sa dhaka oti na wabu libo ungo. Sana sivya e tini kandua na undolu na kena isau. Ena wulo chiulai ni mbaki tini kawalu dhio sanga wulo kathiwa. Enda nanumo ni atamba ena namata endona na itukutuku ka kena ulutanga na ta kau enlomo ni koro. Endona kasa tukuni ya niongo, ena wuku ni kau wata saa rongo mai ni kainaki ni sandau tata laki keve na kau wata saa tu enlomo ni koro ena ngauna ya mepaka rara mataki kina na koro. Ia sa tukuni ya niongo, ni saa sianga ni kena inaki. Ki me tata laki keve na kau wata saa tu enlomo ni koro. Ia me saa taa laibi walenga na kau saa boka sungu sungu se na kau saa tiko boleka sara kibali. Ia me kaa kuanga ni tabaka loa na kau keve saa tu enlomo ni koro me mbau baka asamata ki boka binaka manda eliu ngai taa na kau. Sa iku yungu rinanonda pinga una kanu itaki nyoni na tala itaka na itaki taki kapa karo taki.

Ia bang bo tinin tatali takati ko na buku ni vei tukutuko ya. Membalik tati ko nga na nonda viti lomani. Na kena marurui na i tukutuku. Membalik tiki enda na i tuke. Ia enda baka bini bina katali tiko nga vi kemuni kia sara na lube viti. O ni vingara viti ko ena palm scheme workers. Ena mataka bina ni kua. Just focus on your dream. Mera ni kua kaukau wakena. Belata ni oti na itavia ke elevu tali tuna vei kavi bina kai. Ko na leki da kava en nonda vano lomani mai viti se en lomani mata vo vale dira nga ni ni na rakna kita ni na rendre ni na totolo na nonda nonda yalo koko wa se na nonda yalo levu beka au ranikaya ia menda kilati ko nga oiko mo na numatiko oiko mo na numiko vakaiko just be yourself eh just be yourself nga yo focus ti ko vana na en nonda vanolo mani mai viti se en alo mani mata vo vale dira nga ni ni na rakna kita ni na rendre ni na totolo na nonda nonda yalo koko wa se na nonda yalo levu beka au ranikaya ia menda kilati ko nga

Ie, ente pa mimi na pale pena pukuni stero ya, sa tunde we yau, na kena langa tatiko o tumbuna we se aki, e na mataka vinaka ni kua. Ie, na mataka vinaka indi indai, ente pa mimi na pale pena pukuni we ka e a tatiko mena non tapa nolo mani me viti, o ya, e na kena duana awareness e lako chiko, e na kena Wakita wita ki ira tiku kina o ira na luvenda era tuyani e na veya sa i burbura tale so. Sanga ni Australia e na veya sa i burbura tale so. Ndapa kami wina kina wando na luvenda venga rabi tiku ma ingilandi. E na buku ni ndo na awareness o ya ele ki vivi wabu kita na nonda ba nolo mani oviti levu. Didi wabu kita tiko na tura nga ongo e na buku tiko nga ni awareness awaya na kena via baluti tiko na wainga nga ni ve baka matentaki awaya me inspire te kira tiko na itau kei may nanonda panua ni oviti me drug free na nanonda panua lama ni may viti me baka enda sarong atatu na kena itala noa enda reta tu enda social media ya enda baka na kabira na lubenda era sabi nga rabitu ena besa iburubur tale so nirando sulio na nonrangauna merle da kaba iso na awareness baka o ya ongo endo na ndona turanga bengarabi ena bengarabi tiko ma ingilandi kalaki laki taumbale okoya ena ruanan rau rosanga bulukaono na kilomita oya wabukiti viti levu membeleta tiko nga na kena waluti tiko na wenga nga nibe baka matentaki oya sena mebaka na drugs mebaka na sarongo de tiko ena mataka vinaka ni kwa mera ni ngalala mai na nonda vale ni mona mai si mai na ulubatu ena mataka vinaka ni kwa yenda baka vinaka kina ke baka oi ko endo vie tokona nga rani ko ngole nga yani ena nonrutu tambana na Fijistan .com.fj/news/nation/British Army Servicemen walk 226 kilometers for veteran and drug awareness. Oya na page mo ni ngole ni kina keba kao vina kata mo ndondoli nga yani ena buku ni kena nanumitiko o ira na matua o ira talanga na tiko ena vale ni mona mesa wak nga lalata ki mai wak lelai wikenda na ito ke waka kina we ira na luvenda eran tu ena we tol ningaw ni sala karataur tiko na wai nganga ni we wak matintaki o ya indua na GoFundMe na kena pejo ya ni ngol nga yani ena bata bata ni we ngarabi nanruto na Fiji San ena raniko ni reitha kina na GoFundMe fundraising page oya me utakaru takamanda nga yani na fijisan.com.fj/news/nation/British-Army-Service-Men-Work-226km/veteran-and-drug-awareness oya na page ora ni ngole ni kina ena buku ni GoFundMe ka vingarabiti ko kina luvenda oya vingarabiti ko mayingilandi ena ngau na vinaka ni kwa ya ndapa ka vinaka kina ena buku ni nondra ndau na numati ko na nonda bono lomani obiti abitalia manda kenda satu yani ena bono lebu bakaongo enda tiko nga nanonda vakana nanu lesu ena nanonda vanua bleta nanonda yau se nanonda yau mbula e tiko may nanonda vanua lomani o viti levu iwe kenda enda sa may tiko ngo nangawana enda sa utikina na tiko eke enda nalaki ngole tale ina nanonda vanua menda nalaki koto kina menda vanangawana enda sa kadhivi kina menda lako yani kalakitu kena na korea lataki ya enda waka vini vina kina veira na venda ena mataka vinaka endendai ya wiki mundo na vingarabiti ko ena tambano ya na serongo do sana numi mandanga kina ena mataka vinaka ni kuwa wiki mni to dosara na ndo waka mureti ko na page ya na nortu na Fiji san na ser talangango o ni sana numi kina ena mataka vinaka endendai.

Yen do ngana itu tuku raramba menda na kilava tati ko na it okay. Eve vaga na numiti ngaya ni nando mo iviti eserne. Viki anda na tiko ena vunu levongo o siterelia. Oya kevaka enda enda etiko endo na ito kay vivi vaka sendo lava tiko endo na nonam bisinisi sando don viki anda na ito kay menda ndao toko ni ira menda ndao toko ni ira yani me vaka na do na kamba ni ni vaka lele yaya se vaka u yaya ena nonda vanu viti ka kena ito kay tiko endo na luvenda nga na ito kay e kabinaka menda nda utoko ni toko ni ira menda ta utoko ni ira ni ena buku ni nonra mbisi ni silele yo ya ni rasama iteke vuna tiko ena vanua ongo o Australia veke muni to da sara na sa ndolava tiko na nomuni mbisi ni si na mbali ni wale si ongo en dola tu veke muni e tiko na kena kena kera vata vata ni bing ravi kara ni ko vei tartara ya ni kena se lako vaka dhava ke vaka hoi ko endua e via mai mai advertise taki se mai promote taki na nomu mbisi nisi e na vali ni wale si yongo metango e nonda vali ni wale si tiko na ito kei ka rawa ni nda verongo di ndomo tiko kina ka rawa ni nda vewa se itaka tiko na vei ka membale tiki anda na ito kei e na vunua enda saya dhoba me na dau vei toko ni ani e na vuku ni oira e rasa tosa dake e na ndua na iwa katangi ni ngende ni vei ngarabi o ya ia ena mataka vinani kua ke waka o hiko en dua na ito kei o via waka utatiko na nomu yaya viti o via na nomu irakina na nomu ni matavu vale. Tiko na kamba ni ongo ke na ito kei tiko na lubenda ito kei marama ito kei rao ni kobe taratarayani ena namba ongo na saibaba saibaba ono vitu walu lima tolu rua. Mo vei taratara eni kina ena vuku ni no muyaya ke waka o via wakauta ki viti ki vei rato na matavu vale ma ina nondava nolo mani o viti. Kwa nga ni waka ngata ki Ramesh Rakesh ke Maharaj. Kira kera vi kimuni na itau kei muni sa toko na nga na kamba ni ni itau kei kwa e sa didi tiko ena nga uno ongo ena vunua ongo o serne. E venga ravi sara tiko na kamba ni ongo ina vei e sei Australia taleso me e adha sara i Will Kenya na nonruto u venga ravi. Girgiri ani ena nambo ya rau ni kubukei ena buku ni venga ravi erato venga ravi kina na na mata timi ongo ni dau baka uyaya ina nonda vanua kena itukutuku baka matata ni girgiri ngaya ni ena nambo ya na saibaba saibaba ono vitu walu lima tolu rua ena mataka vinaka ni kuwa. Ia tindo mga nga sirema ko si Peli Wekenda, mena nonda to dhoko tiko, ena mataka vinaka ni kuwa, ena buku ni venga ravi, o sa venga ravi tiko kina ongori. Na sirema ongo, eno muni, eno nda to dhoko, ena mataka vinaka ni kuwa. Miki mundo wa masta buki, kena no muni matay lao lawa, ena buku ni venga ravi, ena no mundo wal ni lotu, ena mataka vinaka ni kuwa, sirita lang ango, do sana nimi kina, ena mataka vinaka ni kuwa. Priscilla, na sirema ongo, o sana nimi kina, ena mataka vinaka ni kuwa.

Ya na bukuni sero ya usara mai baka mode tiku kinai beki anda ya na mata ka binaka inde ndai. Binaka sarva lebu na siamati mai beki mini nando siamati mai nai bola mata. Binaka baka lebu nando siamati mai nel lendu ya na binaka. Sama itini na nanda ngau na mata ka binani kuwa. Baka nini binaka tiku ya ni na bukuni gravita ya na mata ka binani kuwa. Ya. Meza bana mada ka tumai menda na ngai berengo ndo mata lekina ongo ngau veniana. Na nom ni ndau ni vengravi. Menda vena numiti ko ya na masu ya na mata ka binaka ende ndai ni mode.

Amerika.

Como um dia.